tubabi yakle ba yakle dafa niko bamba mune ko mbake mune ko yani won doton so borom te doton samorom je waxtu gi li jotna so julul waxtu wi di nga togn